0: Tawachunka watang mantata. Chayamor kanku tawantin suyunchis chakangman. Chay millay armas ninko wanyuchi na wanchis pa hasuti na wanchis pa apareska. Religión chay millay machachiko kohiana alcoholismo nesca. Chantapis kuchillos balas ninkuta ima apariukus pa hamur kanku. Kaikunaka. Kasayang rasponichikun ang kama, Dr. Basilio.
1: Kumun kucharay ko sa kanil chay kruspa, imbliyata, chanta espada ang kuta, chay revolver ninko husil ninkuta. Kumun ko. Saya guna suang wayu cuanch, nuan cepat. Ichan tata suang sokaran cis pahmana estudian cis pahwa cis cecakat. Religion tak curayu ko sapa eskina sapa ya tapi sakat sapa eskina pe ya plaza eskina pe nata iglesia ni curayu ko. Cepat curayu ko sekolah pe, sekolah tak curayu ko. Cepat tu universitas nanti yang kuna. Cairai ko tang tengusan cis, kejuarunas, kai originarios 36 nasionalidades. Y aymaras chaykunapis ujdilla tukuininchis libera kunanchis tiyan
0: ujala.